0: e so puff bi
1: eno ane fifiri
0: ano ane fifiri no
1: e bi pe na isi
0: aha eno e ni din pa sikedua
1: sikedua
0: ni din pa no no ba ye nananom de so ema ezi etrim yare ni ade nti na mfo na wensi awensi and our place so the quote of my friend on wagashi aban say ni dua na obutwa de so wagashi mo ye wagashi a am so na am so aka ho ba ni din pa no ye sikedua ano na se metie kura no ye de ye bibi eba utumi na short money hebia wo urgent need pay mu we here scan den den pa wo je ni a e jom kosa ni asie na tie de ya de eba sika ba instant ma ye mkura so sa entete enumi aka bo mu no fagu sika dia haban so na chichire fa tom puma ano me chira wo se sika mpa fie wa da kwapa me se sika dua na haban no ebewu me dia chew
1: amen I was finger of God and spiritual herbal center ewo emeduma ewo emeduma opening ajikum event center opening ajikum event center na yakobra
0: baba
1: yari bena ana mani bena binum se binum bia ohu el fomu on the tube kan famara
0: yari de maka chira se edoso ba de mensa ana me bebo sai bia de akabia no obetu anamon de dika ete mhm bapem ne mini tedro me maami awu afampen so akse me tedro me dase maami nya nyusu inte meka se mini tedro bapem ne kompo mini nedro achacha kwata ana se bebu se bie enya do jimi mini tedro na se glaucoma se prostrate se sisi bema kora o dia ya de wumpo na efi se wowo be man so dey da o eh e ka akuma to yem sai ya le ni na fabra sa oba wo pa wo be ma nkwam wo fom eburo so afei sunsun juma no ade bi a wontia se wo sunsun mu se wa ba de ni sunsun pro wa bra bo na nkasa na wontia se
1: ndi hu yo hu die wo
0: bibi asifie no pe ba bi abisa na mo mpesa mbetu na makọ baby fufuro bia to anamon eye enna no pay enu ochina no pa ni wo meduma betu na ba me atena se se akonya to na ye pese ye na basa se wan kasa na abrabo be na wo se obebo no atiasfo asase so wunim wo so ne menyimi mu enye ye bibia bi so bia na pa o hwe ti de bia ka kire o se wunti ene se bani rejo unti mawo ne wade bi na nanom ye ye ne e soliti aye de wa wo ye ye e soliti awo ne hwehwe sa de no ti papa ya lia ne de do so
1: yeah
0: ne mum de mean to be sa ena maka akere no ena sunsuma de bia so obeto ye so wa ko fo beto ho so so obi da de ye wo to anamo
1: me mi la is no na me vantum na obaswa ene wo din komo obaswa radio no no na ko fo mu kra na on stable ye number no eye 0557 0558 7672 0557 38 76 72 and our number eye 0561 7368 4 ewo emeduma opening ejikum event center opening ejikum event center ewo emeduma mamehwe obi abejina hello Hello. What to say? Okay, I'm having flu.
2: Hello.
1: Hello.

0: Nivu akwa ba.
1: Ya mi die.
0: Na bom ti sei.
1: Ni agu pon dia che boko. Mi wa ta de we ya che.
0: Eh wo ho.
1: Won ta de ne dia dia ti aneti o. En se sa.
0: Sa mi di be di bo nya na mta fa.
1: Ah. O wa ta le bo, e bo, e bo pa.
0: Ye show mu na me wura tu hadakro.
1: O weni ke ma mi ngoma apreku.
0: En ka mpere sa.
1: Sa o.
0: Na mu wura yi si utwa.
1: Wo sei.
0: O rise bi mi video.
1: Oh, mini problem bi ase metima rodi ama.
0: Ase ne ye dia.
1: Oh, me chese metima rodi ama. Ene ma fu ntia ma beka bi ama mi.
0: Sir.
1: What mi ranka? Mini mi ru akasa.
0: Na na.
1: Ai.
0: Oh, ma chia ndie.
1: Ah, me chese wene na kasa.
0: Ye nkasa ai. If you know, if you that you can now or frame me ka say
1: you know. Ah, ne bi da so. Eh, you know.
0: Oh, ma wili na. Ni bi acheche.
1: Daddy from Siam, I'm in Tonka.
0: Oh, throw an upper fadia.
1: Oh, me, without me, Missy, or my main
0: throw an upper fadia.
1: I was a obey or friend will be Nami.
0: Obey your Mohammed is one couple of police or police.
1: Oh, I mean, I'm having Tiamacas about Quatakan. Was this our conam quad the Obomadian Marian Wakai Cheney?
0: And the money if you
1: and the money are
0: called.
1: Yeah, the Christian say, na apostle.
0: How goes where I will be over the power?
1: Now, send me be at this one. We go come.
0: A yum.
1: Sense would do because you cry, because you are about, because you couldn't crack around a shim.
0: Genius,
1: apostle, I'm coupon yard, Tom. Or don't for not do me, yea. Wow, what do you need? Na him, ma.
0: Ah,
1: oba kono fo
0: me piece
1: ah wa o piece oba pa se one part for blacket ah oba pa kutu nyangupo ina dom wodi afeba ko akanim fi
0: ah me no case
1: ah wodi afeba ko akanim fi
0: wow
1: ah ne ne nyangupo adom no wodi afeba ko akanim fi
0: wow
1: me man happy happy happy happy birthday
0: me na me piece se wa
1: a red ah one day birthday ne wo sunya ngupo na atine ni mache no ya fuba kwa kanu
0: mbele muda
1: ni
0: beta sisi no
1: no kwa sem e o baba
0: ubu utukutu da mbomu ya go then tum
1: na hema e red na ngupo nshao na udi tuwa na monsi ye I want to atwa so ma mun nshira ma me mam papa mam e red mpeja no no no nkan ho de ya wo hwe na tia fasa sisi o sunya ngupo mfa no mu Yananka opera, you had all bon quantity, your own fan chow, and then name me Namshe. A red dunk upon say on your cassier, not only to a number and see where be a crown. Apostle, why would this you? Why would this? Then I'll catch you.
0: The main trunka, and that you who are sepa the man. I'm so you who install pa from Fradum Quadum. Na near Cage Libia or Bremono, I couldn't you mean for no more. Come on.
1: Apostle, nyangu pa ya dum.
0: Matrinkwa.
1: Makani jam. Se ene day. Ni nyangu pa de afeba kun. Akan wa wadye ni nadda hun.
0: Se wa mpafu.
1: Oba pa se wa mpafu. Braketu. Na hima, oba kono fo. Oba pa kutu. Red nyangu pa nshaw. Mema happy happy happy birthday.
0: Yeah.
1: Red nyangu pa ndutu wa namonsi ye.
0: Yeah.
1: Na onye wakesiye. Ono mwao, ati aswasa siso, diya wo prehwewe, diya wo bon kwanti prehwewe, nangu po mfanchao. Abrabomu, eni asitinamu, oma weni jie, enwe peye, na onse weni mwinamu. Awon tuwa tuwa, so oma wenye nshira. So wenye nangu po wanda ube dume busuyanyi, ne redi nangu po wanda msoma busuyanyi ya ye nshira. Oma si omoto tutu. Oba pase wa, mema happy happy happy birthday. Ena udi wa wadai red nyangu pon unisha. Apostle, wa wadiye nina abapa se wa pafo beke tu. Eni nyangu pon di afiba kwa kani vion.
0: Mende yi huwasi.
1: Amen.
0: Se odinefa me subaye.
1: Wonderful.
0: Na mame shisha no se.
1: Amen.
0: ni fie se mi sira no
1: amen
0: ho ma ni sini ye
1: sini ye
0: ho ma famu ne ho na ma famu
1: sini ye
0: ali obi so bu bia fini nai mu ko nyina enyira
1: wonderful
0: so ha ba mu mpo e na ni sika
1: enna ni sika
0: da yesu bia mrem
1: amen
0: o yesu kristo de mu
1: amen oba pesa wa redan ku pon sha na onkan ho happy birthday god bless you
0: baba
1: apostle se nyame dum ye abrabo ni asetenam na ni disuo na odo ko na odo ba na se wadom pa ye mumadiana ye ko
0: you never say acp ya na
1: ye mumadiana ye ko central police station
0: yeah
1: kumase central police station na ye ko ye ne ya die ni nada ye ni aye papa ye dofo
0: yeah
1: ya die ni nada ACP
0: Pianin.
1: Christopher Osu Mpiani. Daddy Dini birthday. At Division Commander Ashanti Regional. Ashanti Regional Central.
0: Yeah, Division Commander.
1: Ehona Udini Juma. Nyankopon ye na dom. Odi afeba ko aka nemfie ho. Na na osu nyankopon ay na dom odi afeba ko aka nemfie ho. Ye reda nyankopon e show daddy.
0: Omo
1: nyina se omo awoda pa won hwe so pa ene watene tene ne kwen afa so nye busua tena mewra osu nyagupon nye uye wa woda mu oma ensi uye wa wadde ni na oba osika kwa bena ampomase oma o happy birthday daddy osi onyagupon shrao se red nyagupon ede wo be dum abusua na won toto aso ni na nya oso mfa so pa ene da oso nyankopon di afia kan ho daddy ered nyankopon sha acp
0: christopher mpiani
1: christopher osu at mpiani division commander ashanti regional central
0: we ni
1: police station mira ered nyankopon sha
0: we ni pass
1: on kan ho ya kasi ya kan ho asema hwa na ade akwa kwachi
0: we ni pass
1: e de na wo ka che wa di na acp
0: acp di say na makaneti ase wo ye nipa se
1: mira erade nyo mi amen
0: amen homa hoden
1: amen
0: nyansa nso
1: amen
0: na mu nyansa
1: amen
0: duma wa fatu no so won
1: sa
0: fri bra o be duma bi sa be bi nyan ho se bi senka
1: sa
0: nje mari trinkwa
1: ya mana woda pa amen na onye ne kase
0: se
1: ne mani nyase da de do
0: nyansa ni hoden ni
1: na wi di wa wodai ensi ye na ered nyankopon ma woni nya wo ha ene enan akiripon num daddy god bless you acp na ered nyankopon sem hira ene kase apostle police ekwa ni enuyeye ekwa ni enuyeye ya madie ni nada bishop michael ajimai Dona na friend Rabu, Papa Rabu. Ah, Mira, memo happy birthday. Ene ne nyankopon de afeba akwa ka won fie ho. Ene wudi wa wodai osu nyankopon tene ne mu nkyere wo. Na won toto so ni na ma won ne nhyira. O ma ne se daddy ye dododo. Usunsuma di jina ye chi ewa brabo ni mu asetena. Enkan kwa red nyankopon ena mo so de bua mo fere ni nada. Enkwa ne se daddy ye dododo. And now we do our day, or soon young upon my ensue ye. I want to toss when you name my name, Shida. So young upon Doba Duma Bushia, the ready man in Shida, a year, because your bishop, your mouth happy birthday. Oh, I didn't know Bishop and Bishop Pajaman. Oh, I decided to be
0: human trinker,
1: yeah. I would dinner with them.
0: We see your doffo.
1: Ah, your doffo would dinner birthday. Ah, Apostle Power some do. Was ye, quite your apostle, Safu Mammy. Yeah, man, I would dapper. Yeah, man, I would dapper.
0: Yeah,
1: man, I would dapper.
0: Sir, very simple.
1: On penny one, sir. O deni pasu se
0: simple my bra.
1: Ai. Ye mana.
0: Obu shop ye mo trinkwa.
1: Amen.
0: Ma wuda papa ye wo insha.
1: Amen.
0: Mo sunsu ma wode na.
1: Ani
0: yo ko dru hum.
1: Amen.
0: Na juma wa fatu nsu. Ofre juma no. Obu shop Michael Ajiman. Brother Mao. Inwi ni nkuni mitie mu.
1: Amen.
0: Obu sun bia no.
1: Ani insha
0: fa ma.
1: Bishop Michael Ajiman. Dodona for Papa Rabo. Papa, already insha. Ye ma happy birthday. God bless you. Apostle, you are not a penny, sir. You are a temple, not dear. You are a temple. na okwe yas na sebe mwa mwansa di ya wang kukwa nengkeye
0: kwe ya mwansa
1: wang kukwa nengkeye
0: ko yi a mwansa
1: wang kukwa nengkeye
0: hako yede
1: wang kukwa nengkeye to the extent say mpempenso ni bebi uhonu wabedu wabra bodi mwasitina se enyema biya biya biya ya dansi yema wasitina ni wabra ba wubo na ye nkunumudia ni ya dansi ya ni fufuro ya mwobi ya woshavu zanse ukwe yasi ya deyane mekune nisu ya ni bikuwa ni umbidi ya yasem ndi umise na kwa sanusi ya mwamu sikadi ya siku na nise mwabu nise wo ya anu anume ya anu wasiri siye mine ya veka minsa ndi ukwe ya anu wabonsa na radio mbambo eja no tunipa na mwonsi ya ni wadi nkunumudia bedo mwana wana basa ndenshe na huwadi ya kese apostol mpacha fababu na yanko yanko Matthew chapter 16 yanko 3:17-18 ni bani 19 na nkupu mwasem Jesus meda wase sawa domo ya anu wake unu otu ya na mwonsi ya fini bosumini na yumba na mesoka sa wa huwadi ni wabasa na kasinesha umeni mnyamu wa Yesu Kristo dinimo amen yada Kristo asi ensuwe ni gugu ensuwe ni to na mekwasa mse ensu ota kwa nisi dabi medu ya buru aburu ya wudu ya nina aburu ni wapensio na sababu madiana wudu ya buru ni wiesi ya kimua ensu ya gusu ya sisi ya na efwefefe na ya nijie na mekwasa mse upo madiana wudu ya buru na answa wasi mipensio na adi nisi ya tamu se wanwa yue kwa anwa sisafa mitu enchini nisi yomu aburu ya wotwene wo firi nsuo ho a enyeye nanso basa yedo nyankopo tutu ne manamo nsiye so mo adua bro ba akwa biko abeko no abomade atwa makoma akonnan e de aka ho e kire se ade a wuye bi asese fo mo nkwa na epie de a osu nyankopo de bo ho be ma wabrabo obi tie mi anope na braba wo bo nyina akwa akwa yedim gwasi akwa akwa ya tetia akwa akwa ya ohaw yesu anu wo so se ntia braba e betima yeye ni metima ne nda so mo nsuma braba mi braba braba na media benedodo na bede kwa mi so metima ne ni na so na nso wadi otu ni pa na mo si ye no mani pa braba wie pe no mo ani mo wase wo braba ne mo da menim ba bi a wadra ni pa ka tro se ntimi ne ye agadi na mesu kasa tre wa na paisa di asebe ye di amau je no di tumi se ntimi ne ba wo so so nyangopo kasa na braba mo na ne na sai no so ayeye apasi yanko yanko mati yentie
0: Matthew zempeti dusi ya
1: aha yanka fi dusu re bana yekodu wotuna aha
0: men free dumi ensa na dusa yin
1: ah wada me jumpo me yanko udi yanka fi dusi ya dusu din wotwe kona yanko
0: jo enchimu dusi ya
1: aha
0: Matthew zempeti eye edu ensia enchimu dusi ya
1: yanko
0: eko na Simon Pedro ebuas se woni Kristo no onyankopo tiasefo ba no
1: wonderful
0: ena Yesu buase no se Israel
1: oh glory be to God
0: you na basimo
1: aha
0: if you say enye monam
1: wo se enshiranam wo da fo wala ka do se wintimi na enshira enipa ni na ba wo ba to do na nwuye o enipa ni na ba ni pa ba ko na so do na nkoye ma men ka sam to se bia na busia wo ya ka to se record ya wudi adia na ye ba pan ho sa bure si kwa ho ya betu se bodi an kwa sam se sensoro ya pan bia kofia ko ban pesi ya di aye bia de da busu nanso ba be di de ba be kristo ni awda so ti yasi mi kana maka to so sori ti mabra bon se na ti yasa dai emuje ya na bra bodi mu se nipa wo tum rika ko de ni mo duru ya wo hunu ya na oni an wo bon kontene ko abra bodi mu de de nipa twa dwa de nipa su nanso kristo wo sagan de wo ya bra boni ya sitene ni munti ebesi wuje amfa ni ba bia wo du wo bra bom eni pansama mu katudo eni pakatwa sa barabori kwa denti minye ye ye tuwa fili babi ya wutia mwako kwa tina babi ya ni kwa sa wutina eni mwasi ya fila mtu mayawo muusi ya penye enkwe ye mfama mama anini tia tubatawa tupia fajain uko chukwa mfakuranshim na msuda hantu ni buwa dumu ni panu utu ni pana mwasi ya nwamani mkudu midiana na basaba dosu ama yendia na uradio buwa ni pani nane babu wazei emfa ni babi ya waduro enyema ni mbadi na msa wadia huwa ni babam enyema ni baduru subna nsa wadia kani ya baduru ho minimu diya ni pabi katuda wo minimu diya mamibi katuda wo toa utrimi sa wudia wintimi mwabra wane katuda wo ya nempa ni kwa sati katuda woku aposo tuwa sumami
0: enye hunam eni moja
1: wasi nye hunam ni moja
0: ene ya chita
1: ene bama wadi sunsu medre wati yo nemo wanami sunsu wadi ya dubu ni pano eka onho dada
0: meja a wosu no
1: wasi wosu nye mkupa wosu nedi wadi mwa brabani ya sitinam na ma de ka ti de wo
0: na me nso me se wo se
1: aha
0: wo ni petro no
1: pai
0: obutan yi so
1: come
0: na me de ma safo bi
1: wo se na wo obutan yi so
0: me de ma safo
1: na me se ma safo so na me de wo ba ti asasa asi so yi e wo ti bi ni so eni pa ba wu na nso ba de wo mra de ma ni pa wo be de wo nkanfie ni nada men awrade ba ma ni sida do so ma ni pa wu se a we na me wa sida wo ampa eni pa na bo se ba bia na nkiese aye dene no onyame ama na ye mre ba bia na nka bra bo hi hi mu no awrade ama na gina e bia na kesi kasem kwa na ho aye dia ma bia na nka ade bi kwa na ba beta wo so ye dia na mu abra bo di na sai akaku ye na mu asie ni su hu ko to ko fa kure nsem ubo pitiri ni wa sare uji gura ni wa je kwa gua ubo ni obo nkwanti ni wa na nsu adansi a wo pe ma no nche sa adansi ye ma ka wa kuma to ye ya nwe nyabu tre Isaiah 1 nente ni kashem bi wasina sabu pana mubetia mubedia saa sende sune pa wasi wu suna mesi masafo
0: na
1: sama edo pono wada fobe ye di amao mami ya wutie mewadibe mna siu ye abadibe ma umana shwa wati akonto de duwe mewadibe bie kwane di amao babi ya ni pobo dompe mayosodi ya tia wasa wintibin kwa hane redna ngu pwade mfra madin ten hane redna ngu pwade bwabu siye di amuwa din suru nkobe mawo na abe kempre kope eni pa nina bagasi babi ya dudia niya maji ya gu na emso wadu ututu ni pa na mwosi ya wadaswa wawe wu na seka eni pa huwa dengu wanka nkwa huwa dengu wa denka apem seka eni pa nansa nkwa babu wa bamkure abu na seni pa nina nkwa abu wa nkwabu ni awe jato na emso kristo wa kawu huwa abrebu munti onso wadaswa tiyasi ye ebi kwa na ye watipa nso omeja hoko ebi kwa na nkwa ufu omeja hoko na emso kukufiasi ya huwa abrebu ni nemuno Kristo da so kan ho. Odo fo ebesi mi ye wate. Wase mesi masafo.
0: Asamadu apon.
1: Asamadu apon. Se wade ba won di ya won fira sase we si o. Adan na se we se wade ba won si bia won fira sase we so. Aye yi hu bua firi wonu. Ya bia man di die. Wan wi ana anye ye. Wan wi ana man di mi anwo. Mi ni ni kura dodo. E wo musa die. Na nso bre ni mprempa wade se me ho ani munyam. Wase na se mudre kura na se mbe ho abua bia ya chechere no ya mantam no. Apose fetwa ne ho ahia. Mon kanche ni po beka chem se mede me kwa mon kanche ne se ni wi ya ma wade. Awade ti na wote ase yo. Se ka busia ne munsensem kwa de nko mo pa ho kwa de nka okoye. Ye hwe ya de ebo ni pa de nka ya de bi ebo kwa de nka wuye na nso wade na di wani kabana ba ho ban ewadna wupo ne jira wati o babia na ho tro babia na ho ewadna wupo ne hwimu firi watamfo nsam wonya mu ye na wade ba ma nkwane ahwo dwene wose mesi masafo na asama adopono enim gwasi yapono ekapono entimi ne usuwa abra bani muda ewadna wupo ne munsida ne yesafa tabemma orofo yesu ma obamumu obu abra bom kwamre woni kwana abra bo yede Mami ba ko ba menchen was ready for mini kunu me pekunu mi pekunu na ngama na me se ma be na wa wosei was ma ma ko ma kunu mini mi kunu ejai na me se wade ba ye omwa me ye ade ade amma wonne wo ma ewreda ngupo ye adom ye dalesi ni ye ewreda ngupo ye adom kedeti asto ne ba pani abaje ba ko dia ma no
0: amen
1: wo so fune mani na
0: Isaiah chapter 54
1: na me kura de na nka bi kunu abma ko ma kura mini kunu Na nsi me ba ni sima wa bre dodo me pesa wo tena fa ko wo se no ma me so aburu so wo tamelo na wo di chili kumase ni wo de hwe nkoda ne kakada kakada kakada wo se edu se bi kura de suku fees no na netua na ade na nsi wade ama ne bra ne kwa wo do fo awade be mane si wo ye Isaiah 54 yanko
0: 54 verse 4
1: yanko
0: 7 nsuro
1: Hallelujah!
0: Wani ehu.
1: Wasi mensuro.
0: Wani erimu.
1: Nanadi wani mbegu yasi ye.
0: Nsi utrasi.
1: Shani wani si utrasi ya mpini utrimisa ube sudabi.
0: Wani mkusa.
1: Nanadi ya nukwasa miso bambuna wani mwabire ni petu yasi ya.
0: Na uo ebirebe fri umaba wabu.
1: Hallelujah!
0: Umaba wabiremu eni uo.
1: Wasi awe huo bia sewa suwa mirebi ya chamni ya diyebi ya bo wa nanka kao suwa no. Uwirebe fi.
0: Ukura yemu hawa.
1: Na ude dina mkupa babu wabu wani ya mapanye ni mnamdi ya towa nsuwa braboso.
0: Ukura yemu hawa hawa hawa hawa
1: Hallelujah!
0: Urenka ibio.
1: Oh, na se ba bia betu na nka ni mamu aye dene na nka de wudie ho adi nipa ka twa sa wo de ba ye de pa na wadidi o wo bebere wo abere ba wadi ba ma wura fini ni nada na wo boboa nsira ni yedie ni niam apadia dom wo bra bo ni wase
0: 57 wo ye fo ene ukunu ene asafo urade
1: hallelujah wase na wo ye fo ne ukunu ene wo yere ene wo ma ene asafo urade ye nyam kupon
0: medinu no
1: hallelujah what do mamba ko ba me joso di fo e ba bi ase me nyoda na so me faman fo ma she wo mkwada ma she wo do so dodo na so obi ampon kai me e bere bere ni mpre mpre se ko bi kai me anka me ni me na me ma me ka wa ko ma to jem da less me fa ni instant bi ne bi ma ni he de red na ko pon bo buru be ye ye instant akwantre ma ni tre ne wo ne wo so wo ho ma akora ba ko frɛ no wo so ka sa free us wo so ma me ba ye me ntimi frɛ da de ma ye bi afa che me wo sha brante ni susu wo fun so sa wo so ma ne wa na nka me nuru sei mi ko school na bo ma bo so ka che me se me ni me hu ko school na se na su kui ba ba bo no bepie bi bepie me ntimi frɛ wo so wo ko bi america 7 years wo fa fun frɛ ne da won fa fun frɛ me da ma me ni wo hɔn ma ni wo tete na na me ya aduma ye instant akwanche bɛde mo bro hu ne do sɛ ni pa ho da bi me kasa mo wo mi nie abran tɛ ne fɛ wo sma amfo so ma ye bi afa chɛ me na emu ma de ba ko para me ka chɛ da wo me bo ma de ama de number bi me de ma wo na me de ma wi afɛ ni pa no ɔde brand new car kama me de abaga na wo de bɛ ma wo na ɔde sika bi aka wo na ne wo na nka me nuru sei Mamma has more cans of beef watch out, yes, I mean, who bump punk have been pana, Kurana, Meshemi, Nelson, Bayam, Sherny, Shah, Washamany, idea, why ye dear mummy. Yea, now, but tremendous hobony. Baby, I will call you, and just a wound. So, why your papa be now dancing, my yea, now, but tradance ye baba. A minute, some rather by some woman with a red man for about quarter car, no, as what talk, what book must yes of any difficulty. Now, what talk, my difficulty. Na di fo ne bo madia akwakotena buruchiri na kan ho ba se me di jina court yesi ye mfa ni ntum ba bi ye dine mu aye dine wose wo court ho no mu a pe na owura ni manfo bai wose di fo so mesi wa buruchiri ase bi first came na me ko wadumam me ko ne yesi da bi ye wanya asem kase dine asem bo madia na me ba ha e di wose bi first ka we mrew ti charge sa na esi wo tua no ho no nyangopon ye adum wo tua e wose papa sikani su bi eburo so wose ye na ayese de enipa bi bobre san kanipa bi kai no ware jete ne wi akuda fi no na abete awrade be ma ne huhuma dadi enipa ne betu mika ba ba hwehwew nipa bi bobre ya de de beto ni pass wonu madure ko twko ne hunti minto no nipa ne sia pene waye se da ben na me ho ba to me awrade be ma ho to mprempre awrade sunsu na de nipa ti wa barabara kan nipa ne san nim de de anka nipa tape menim ba bi awde nipa ka che se ntimi ne awrade mo bro hu ba bedi wanim kan no ahye wanim nam wo ba ba de nan ka tia Nye nan kenye ye. Deni pa katwa se we duwe nti mi mabra. Ne we kwa duwe ni madye. Mi kare mami ba kwa what they say. Canada abwante so. Wasi di fwa cha diye. Mi obiwa mi abraboni asiswe mini madye. Ne asimbe piye Canada abwante so. Rabia sari huwa ni mwenemo. Wa mano hume sobe mkudi midi ya dedi. Ana buza za brofoni ya wete. Wasi mente kula ma ye medjuma. Midi medjuma na meya na meye. Wasi midi ya menfabura. Wasi gana ma anko sku. Ma anko sku. Ne mo mitini tre mdina misi tre. Spari udina wasi mehame. Na se me trust
0: the hot deal with mutual.
1: Wasi a woman e pen, wasi mu yedia, na ze ro kwa ne twre na edene.
0: Wasi a twre ro.
1: Wasi wo kopie Canada, adwuma wo kwa na no mfa brofo se ma na me se na me na abo awo. Ina ngopo na abo awo. Awade na tutiri pa na mo se ye na abotre. Enhwe obi tintin fan jeje no. Enhwe obi krokro an fan jeje no. Awade ngopo na bo ni pa wa abrebo ma ni wo bre tu mi ni wa se di pa ni mu nam. Wo ma de wo bre wa abrebo ma aduane ho aye dia ma no ma aduane busu de ma no. Eye ye were ho obi afiri mu. Ye di tum se wo mu ye no kwa de ni da so akasie wo ho. Wo si mesi masafo. Na mu abawiase abebobra. Na asama do punet mi yi ni pa firi ho ntantam de entimi ntwim fa wo so da. Na awade odum ni pa ne baboa wo. Na oba sha wani mu nam wo brabani mu asetena de nanka edene no ebeye mre aya ni wase ohun kuna wate ya ni wani abutre ma ba ko ba mi che difo me ba ha adwe pa na no nka mi twa me ba nsa na mi twa ba nsa apo sifo ba chiro wase wada kwana ni benapi na mi se nkran de o ma ba ndo mo

obeye ti asibu otitiru bi sara na nyame ye na adi obeye ti asibu otitiru bi obeye ti asibu otitiru bi.

0: Yada Mose, ahaya nshua 104.5 FM. Your number one account radio station. Ene susudie nyame, edi ababidrinie. Yatina se, nene nsamu nam, ene se muwasembi bisa Kristo fo papa. Babo siye mfabo ni nchiche yon yon. Se unu ya fumu na, na nkadi ya cheno. Na susu, wedi ya unhuni saha. Na mibiza se eye se ba ni sa omoye ni sa na se ni so omoye ni sa mi hu story na mesre ene se apostle fo yo mo vote enough omo akwakwachi akwa bi a wonya 27 years edvedu nu enso na a friend Muhammad Rafiu chese wo kobowura asore bi edem asore demu nyame demu ana okoko tisa asore no instruments ana okoto ndiye okosisa asore no instruments ana wakwakoto edi ana yakwakwachi no me pachoko Facebook one da honmu no na okowura asore demu wono wasi sa ni mawe njina tuzo nuwa dika yuwe ya bidada microphone ya idie njina wafa na ahwa sika ibi ya kutano ya sika ya odie operation no sika muwe bi anu wa saye kuta eye player inti ya nuna wea anu wa diya gro wadibe feo nsapama watu sorry konsu wa umu katafo mye hello hello njina kwe asusa ana approved for your investigation anu umu kwa chino senka asori kwa adienka akrofo befowa dia bompa e manse urade nsisa na adwe na urade sakra kwa mamie amanisa na asori ahaha mi achi akwa yi ampampa na wa made akwa ikokot asa aguragura ya jeli ni 3 years so wa make unlawful and unlawful entry akoshe ubi asori de makowia ne niema ampampa cho mi bi so Yes, Christ, you will be born as soon as you graduate. I carry man. Now, there, na kromfo, a common day, no, no, I have sorry, there, my baby, I sorry, instruments. And look, my mom, who don't put much in. And here, my boy, young Tom. Now, if you, mom, pay man, put on such an idea. And I saw for cannabata, away. Oh, cannabata, I'm going to try to see. So for cross, I'm sorry. Kromphobia or no, we're very smart. Or to tubotum. Oko wia de ana ye chi no na ye si ye bu na kuna ni na papa sofo kopi ho no na ojutwa ji akoe no de akoe tira ne kam na o se won hwe na wa mokro no biu o te ye enti omo ko na se na papa sofo so omo ko ne ka na kura no people si nyina anye the license kura no enje da nye correct sa na ye si won fa license mra tisofo jail ye ji sofo lines no na one akwa ne jina honum o kwan so kromfui na positive abechi sofo se sofo kan people say wu ni lines so nye ni ye ji lines ni free papa sofo nzem na police ni dishin butum se wo papa sofo ji wo ji lines ni free papa sofo se police police ni butum akwa na wo kromfo na papa sofo e save no se mo mo kro no bi no wa ye fast a year say year free police ni butum enti yesi papa sofo mfa ka no nkonem mo kyena omra police station omra central na omra me report omo tsena ka nimu a sofo do nse ne lines na ka police ni no ti ade che je obakwa kokoko ho ano akoje omo tsena ka nimu a no akoyi lines e free ni botom sofo o lines ni ni o na sofo say police ni ni te oji shin botom o tu what you said bottom na me told him say me fast na me beat in kura say free ni bottom wa nwe what of say eh we good oh we very smart we and can we watch na kam kwa we dey kwa kwa me wonum eji akwa bo asofo ya na wa mo ano sa kwa we sofo kura ho na sofo say suru no sofo zo dey kwa sorry free sofo ka jeze odie dey aye no me me nkopa bebe dey bo bebe na dey wo tire mu wa we ni mum say me no better me fi pa dey so for kwacha no se suru ti bi sa se obi a oyɛ kromfo na sorry wa wi am instruments ada na manfa boni anche no na ye jeli no 3 years fie mi ensa and therefore bi bi sa mo di asori ye ye ye ana ye se komode no boni che no na no e praise bi asori bi e obrikum akrofo ko tutuo mu instruments nyina mo anya microphone ba kumpanto ban no krom bom krom sisa ko fa ko kenyina kan fa single ba fo ayi him book nyina mo sisa ko ifiro no mo ko ye nade pa bi egu asore ne kwana no ne nyasem ketoa krom fo nti etie fo mpa bcho bibisa mo ade asore ye ye eye ana ese kom de ne bo ne che no ana ye se wo map etifo de ne kokota ye jeli 3 years yesu su bi bo asuma fa fa haba no obi fo atade e ba ko o se dia kan kura no fa che no o dia kaka no na ye dey na na die eh asa wa jama so betrase ni enko preko na aso obi ko wi asore ade e ma asore de ne kokot mi eje li no kromfo na ga we ga se mo mpa e ma no tutu zu mbo ni kura firi no eja dia so ye ye
1: o di di kan akwan bi so emna kwan mu die sane so mu de fa so ama ye wo mu no ye wo mra e wo man mu se se bi oku se bi nyaado obi bi wiwa de a atu bi fo ade a woni mema police na police di na court na omo omo di mra mra no na omo timi ahwe se se bi oku se bi nyaado ye de le abefa mra kwan so na
0: Ejema zuka sa.
1: Na adie ba kwa wumu ni. Onyankopon asamo a ya na ye nuanom bi asofo nom bi efa so de kasa no. Enne bi a ejina so mo amane so mo mene. Yeah.
0: Ese.
1: So o ka asamo a otimi gina so tibi se eye yire no ho a tibi se de Onyankopon no. Bibia ba oso ne nan. Ano di nyamu kona ba famu se we ne beye but any ntisa
0: nyame asore de ntisa kan instrument ni nyame de ade na nyame hwe ma o mesisa e
1: onyame onyame o yewe han
0: to ya ba shaboni ana
1: onya shabo aba shaboni
0: na hwe bi u ba ya de na ntia na
1: o benya be dia ma o omom ko bo yesu asendium o hwe omom yim ko bo na asendium sana bible ne kan omom bo na asendium no person is sent any dead ano mo hwe mo kobo mati
0: se nkuda nko ntimi nyame
1: very good ano mo kuku na ne nansa so omutimi sware beboa
0: okay
1: fine ene asofo no mu bi ekasa mane broso aso mo ne mo kasa mane broso mo na mane bodyguard ebo mochi
0: eh ngwangwa
1: sa ukuku ti o manu esem ati ensem mo ka obaka se yesu friso ba omo na be so nan but se no musi kasa na so o do so o baba gemu a na amu a bambofo a e woni che body guys e woni che no abodefo no e kura do se ayi nyangupo a isa bofo wo so ni woni pa woni de kasa no wo ka che profo ana woni onyame tumi bo ho e bo ho ban wo ye se wo ye se wo ye se wo ye se wo ye se
0: wo da upia na soja fu do achi police do achi
1: but wo do kwa dia wo de convoy ne nam sa konvoi no o kwatika ba kun but omo mbo ho ban na etika ba mi ensa sanan mu se na mafo zimi e ma ho e me so mu e me yesi asu gana mi hu se sebi ko sebi nyaado mesremi kon se sofu bena o mu se yagire na bombo abocha bontu hoi sofu ben ai jongo police sia asofo awo aso no honum akonfo kokoko wi am koti chomo katesi na
0: efa
1: jongo police station
0: jongo police station
1: ai
0: ana nima police station so sa
1: abro ho ye
0: man so sa
1: police o dedikai omo bambo fo omo ebo ban na to so aso le dem imko wi awo adame kan ni madafo bi na mi ni di agure to dame na mi ti aso dan na isi wo no e edan obetumadwo so agudan no ele buof
0: akobe ka wasi di obo dan skra obo so nyina sonda no no no jot twena no no no
1: la me ka na say ai asaf church of christ that's what can say the Church of Christ. So out of phone number, boni bi ba ho, e be preachy. Saa time me kwala brim. Onu preachy opia bonja ko bojot. Obi na saba saba so nemu.
0: Boni no.
1: Boni no. Ana mana for killer. Amowe, is it water crady? Anoka, e so phone number Ghana hakache is so fu. On se o ti se mare ke e bojo to abaka se afofu fo e yele papa but wo so funo ba bo ni no ba ye na
0: o no do bi o fa se e ma
1: yes o bo bo o pichin o wi o be je bo ti ba no drop
0: o fa na se ene so funo fa en ka ye
1: bo yes
0: africa en fa ne ma chichire ho too much
1: awu jo o em ka je se se nya mo sum na ye mo ka so mo sum no ana ti be du ka be mi a mi jiga mu ti ase no e bo no se ai a se me no me ye obi a me pe am sum me sum ya me
0: o ka assemblies ana ko de
1: am me kwa sori dem na musu mi na me ma kwa sori
0: dia sori
1: grace baptist na me osha meti drama group
0: wo
1: yes meti
0: an an we jai
1: ah me ko live
0: ko gaji mai
1: musu mi na me but a sori dem no me fane se e heaven ja opani bi so fu wata kasa pa o pichia obi ni se o nyakopo firi esoro ba obesono wasi wodi asori sika ebehwe no bi alefo no wodi makoto print na print na sold down
0: inti ye kase eye se obi ko akobi asori asori niema instruments na asori ache no ye ntima mompa ya mano ya nkasa
1: no mompa ya mano na na wodi asori demo no kwano hwe asori demo no common omukoto kuna se tuka cha so kwa ya fa back na obi am fa fo sale mebu apa nka
0: enti krofo be wiade ho na ade na mo ntimi mo mpa na mo nsi
1: mo ko bo pa ye fa ma no
0: we de no tum
1: kum cha cha kan wasi yo tran na ma so mebe kun e kun kwase kun kum cha cha so so kum cha cha wasi so tran mebe kun e kun kwase kun etu aso de na aba no u bo na agi so ba be kwase ma meme abu Upa sole mo se ya asole kese oni emeti wa ma cha chene wa wanya upa do so baka cha se so ni bodyguard ba pa me ka cha mi
0: bia obi
1: e pri se ko se mu a obi a ba no mo bo mo ba nyina enya asem keto a wonam fifi amof obese ma fokra be benu no pija ne sa yusuf bi okwa no pija ne sa ba ko hwiem se de yesu bo bete no yesu bo bete no say and say we say ya no no you be jump and to say so for nyina mo kromo nyina no be say ya me catch say ya me sum ya for dem o ah mommy twin e be no what say no we be no mommy me bo mommy na na mommy tri ko na no ko to na ato be say ya me sha me da ase ya me sha me da ase on ka say so for nyina me da ase Make a so for me to matter come guy say your first one sika and where obi ba ayi I was school fees your farm one obi hospital your so na ba ho tey amwa no
0: the whole gun on the tibabura se pa
1: where the tibabura se
0: oni babu nti
1: o no so make a chew o wari o wari
0: yeah
1: o wari
0: remember
1: what we
0: yeah
1: I don't so be wa o wari no o ma body gas me twa ho sia
0: that didn't ya
1: adita o wari no o for body gas me twa ho sia eh didn't ya
0: and then what did that no
1: ah
0: did become one as it into
1: say it oh what so you don't know you know mama any pan do be ya kesema
0: e jama so me see e yes as obi be wi asori ade instruments now sorry am on pair man ya nkasa nche ne ntu no fuso
1: oh do me for
0: yes so you did not
1: oh do me for
0: ne ntu no
1: eh akwesia pofoje ya me for Christ ejuma ya na me ye didi enti na me ni nwagro ejuma ya na miye didie enye kura me dia no no ejuma ya na miye didie sauti esanyo na sofo otu kwan ya ofa akronfo ojene tuna kemu a otu nofo na krofo kan se me bo kro no bino ala tani bi ya che ne kwa the professional say one day
0: krono
1: no bo no de tra kemu de ne kro mo otu nofo
0: na kan ya se
1: very good no kan ya no chen yes eba ya oje pepa ndema no so for so mo wa yade
0: pa yade pa we smart pa
1: we smart
0: so we tina mo ka nemo ekoye mo ho num
1: I dey na me kwaka sai ni po yi o saka je sai nyemi sai nemo mo kwai ya we yi
0: so for no kure ho na so for ka ten kwodi ni kwotena ni nche ni otunfo but o wi asade ni sade ma so for so we say
1: ɛkwa faso yi ano hwɛ
0: sɔfo kora hu kɔ faso
1: yi sadɛ ɛwɔ dia jibu na gya jibu okrom ase do okrom ase kumase ya okwa na obi ka sɛ kromfo a oh jare mane kɔ oh kromfo de ko wi ade bɔde enyama nketikiti bi oh mu mane kɔ okoje obi kwa kaje tia sɛ me nyɛ kaje tia wi atache kaje tia nguni
0: nkane kane
1: nkane ni ana ni akwa na akrofo koto ni buto si je sha ne yi ni sika akwa akwa kwa su tu ni buto mu no mo jino wa je ase
0: jeje no
1: ai afa ya do ya kaso ya konfo na do ba no ma o pejeri ti 35 years 40 years 45
0: o ka ni ni era
1: yes
0: o de ho ya o
1: opa o mu ti na mi ma ja jini ji o mu ja ja ji no wo ma 35 years 40 years kasa e adi o chenze ba ka chere krofo fe wo ya krofo na se mo chew na police manafu police ni ti wo ye so odo ba kwon manafu akrofo akwa cho me fa me ko ho what what say
0: wo ni
1: 45 what say akrofo nyi ni pa pa no mo tra man mu na krofo nyi anaja wo akrofo nyi a wo atwitwa wo say e wo tirim
0: oda so mi tirim pa
1: very good etise krofo kwa asori dem nkofa bibi e wo honoma kebi commitment bune kunu o so se meko bune kunu e kire bebe ya ban amane e kire mumla court e kire mumla police station mumeye senti sana tedi a wo de e fa nema police fo me kan na ne ba besi sofi bi ya me fa ne currency na sofo no na ajidin okure mu pa me boni dia mo hu ai odi fo asare tama ne ko odi fo asare hunu se e bamre bia omu ni sojafo nya isu bi wo mo ama obi ekobon no kokum su ya ne bia ama mu fa fe bi ya se be chi sa se odi fo asare kobon wo kaje ti ara na ba to se obi e bu don kai sofo de sofo ba kai yes mi se me kwa so ni bi pen ono tu nsuo ni guso sarata saluta ano asen nsuo ni si oba itimi huri ne de ho agi nsuo no srawo
0: ne eye wo dey
1: ei ono o si jira su
0: mo to mo page dey su
1: na se wan mu akabra ti bi ketwa ne nan go sabre no oni wo fie ne mame mie ne kura mame ni ji natie bi wo nanim ho ye kwa eti natie ne resere mo so sei eti sa ya kwa mame ne mie kuro na wie nu
0: wa ti ato
1: cha ti na ko se kuro dim oh o na beka me se o so fu so o ni kuro so fu nu me me kwa so ni bi pen o di fa sare oh après sa ke se ni na pa ya e ye nu asem ba ya sabia ko se be nya ru o bi a o mo ntimi a so mo so a mo bobo e kwa ya sa kata batabasa nu ene ma sa so fu nu kwa mo fa so ni o mo di sabi o di free mu ne kwa tsofo ne kwa free mo na nimso saka efie no timi no han ifie ne efie no
0: no nimso no efie
1: yes
0: no orente
1: no orente sa efie no na ye kafe masarati ene e friend dey inside abraham kon o mo shi sa efie no piti mu fie o ene mo friend dey inside na ye kafe masarati na sa no bi enim se ni nim se bi ene efie no e te dey bi ma obe wa twese bia obaka so de mbe so nsem asofuru mbia ye odwese bukuro entem de bia me ka kire mo se nya me sum na ye bo sum no ebu no mo transfer na to ye ya obekwa asofudie 6 months
0: na de kwa no
1: pass no obo pass ni wiya oba be sofu kese eno ano wi
0: e de kwa de ne ba sofu tri mo hu se be bia me dure se me afi de me hia nya mbo mbo bio se to be ke
1: ana me de na mo wa so di agura
0: e ni so nya si nya
1: me ana bio udi agura be jun kwa fru nsem
0: ana se nya me wo
1: aha
0: so nya me be so
1: nya me o nya me wo be mo nya me motu ho ban o nya me wo o bi me ta ka je sofu bi me ka che mi se o nya me wo mo ka che se obi di twa hwene so bi tutu o nya me ji to no da bi udi agura kwa sha pe ni bi beku
0: je so ono sofu no
1: e ye so pe obi anu so wo ho ban asofu kese wo komo se nyinara omo mo di nyinara memmo obi di a ana b ana c sofu wo opiti kwana o jaso ni piti no ye bodyguard ya odi na che oban ho ba wa so de mu
0: okay
1: sofu bua
0: ye ho bi ye ho pi
1: wo mu eh sofu ni
0: piti ma ye me ti fo so mrem kakra bi
1: sofu ni piti na obedi ga di na chi so bi kwa na wonu ma omutimi dinu ka kokobon ma chi ai na piana to nchen eje mi ka chomo se ya mi sumu na mo sumu no ye ina sumu nya me nemu ka mu nya nya yakopon no o nya mi a wosoro no na na mo mama re no e ya papa se omo die no
0: eye ujidi eno no 0323 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0355 81 0
2: Ebacho,
0: anti asi abinase. Yo, anti asi, ma
2: enti wai. Ebacho, asore ni cha enye iye. Ebi so anunu owe, yalu waku. No wa se. Ndisi enyana si enkuni mesi enuko prestation. Ense emre biya, papa.
0: Okay, yo. Yada asi. Ene ya muko mpa esire, ekwe muko ye kubise ni adie jabwa nufui. Eno susubende. Ti akwa kwa sori bi na senka mo be tuzu wa wiya made a na o ya sori o sha na se o ye djuma ku djuma ni wa sori ma anti nka mo be ende mo be jeli na na majo
3: majo so fa kwasi
0: hwani
3: ase hwani o adazika ona ku mba do
0: yo
3: e cha wa zero for pansa direta no workers mu nyam ho ye
0: adom
3: yo
0: ma anti we
3: o adom akọ ka ona ku mboko fa Aja maso bitia wai na kaka mekan se we lenka se se di kuma police station police for na mu mu no na ka de wo na gbo modia ye ne se aja sofo we di lenka ti di pa so o se ka bo modia na ho ho na se ka ko tra won je na o ti no foka ka ka ka ko ka tra o eh oh de de wan ya de me pa mu dia ba nyame ka mo papa
0: Yada si pi bye bye yada si 0322083581 majoy
4: Yeah,
0: yeah. Your first and I can suffer.
4: If you could make a suffer, Santia Chim Jasso.
0: A Santia Chim Jasso, you. What means you?
4: I say, I see Christo, dear, and Yadikitua. O Fatu, so I hope she answers you with me. And he will install any bureau to your own fine chair. You don't move in the Bonicano, I am so, and yes, she found my yammy.
0: Yeah, Ezi benyami hinye baba ezofu bia no na sori mba bibia wasi mumfa menyami ezunyami ezofu no ko ofu no opa bia kuja ne nan okokutu bia bise wa nyina yi na dade sen so ne ntohim ayi da de fidi so sofu ntohim ne mia na sofu tim na o sori ana ntu sofu aka ayestif na judge member ba gaje sofu nya buti fo menyami ya no ozi debi pye Mede manyame nyi adeya meya papa udiri babia kasafi
4: adum janio kasafu goso
0: okay me ntem fri goso
4: anko mo chene kwa na ese nkumuku no ho a
0: asorefo na
4: boni akatia no wu
0: asorefo na
4: ai
0: nanyam wan bible na sema mu nka mo jangun
4: o boni akatia no wu
0: anko pa aduma chede ne dan kwa okay yada si majo o wetimi udiri babia kasafi
5: Ofa
0: ima fuma sa ma minti we ofa e yesa omba ma police e jeli no ana abaibe jeli no
5: awaso mu jeli no bon yaketi ani owu
0: na moko abonte so koye crusade no nya bani fo yanzo na moko abonte koye crusade from so bomre fi ta bia be fi ne se wache na ye crusade man o hona na counseling ne Eh so we did ni bani fo na ba akro odi na kwatu police station me yakwa jeli no
5: ah omo
0: fa omo nka afa dey try to tell you when your back wo nsem ha wonde wa chi no tutu bi kasa chere man ye uwe uwe oja uwe ma uwe yako dem wasa hako jina bwa ntua kwe crusade asa hako pefufuro so ube tisakira no
6: oba
0: aha
6: nyame aduma uwe asimu usam kuru kongko nyame aduma kwe siyada yebe kwa meeting
0: ok
6: si mekai ubi ase nyame aduma kwe siyada nundu nesia
0: nati
6: ebobo du nyinu ni yapon
0: yati yada asipi ya mfado uchwa tuokra wipa chome mwaju mwaju wipa chome udin na biaka safi
7: ah me pa cha me ta safi ku ju nampoma
0: fun so yo ma bra yenti we
7: yo me pa cha ni ada ma nti sa onu oye okori aye no sa sole ku oni ye ye anti ku ko be ku wa na ko be nde ni ye se na kwa isa so mu di bi ka o
0: na ma fa mu fa ni bonin che no
7: bonin ni dia ho ni mo papa wa sabia sa wobi kwa bokro no abaibu nu akwa bokro no wa wa nya da bi akwa bokro no sa asole de
0: nso ndo ko nyame no opreko papa no de bo ne che no ndo nso ko de be che no
7: ni yase de kwa isa o mu pa akranka ka me atare nko mu pa wa yi anta ho
0: yo yati
7: papa no atatu no funa wa tatra na o mu na atane na asu
0: oba okodi prison ba na mu masa akutunufu
7: yo mi nya ma ga de ka mo
0: amen ya da se yo nyame sha won so pa ma abna ya mfa frefo bia bi yo ni aba bi e wo fi ha se na hey e asemu nipa wa hawo susumboni atete yenu aba ya tete no hanu hanu hanu hanu hanu hanu chese hey nipa bro ya ni ba twetwe nkomo na wi a ya papa wo fi ha se yene ni wonsem kae pa yene ni wonsem kae a yebibisa nsem bishop Moses Amankwa ene me ni wonsem bi a mebisa ne nua ba yi nsem obekan me pikipiki bi de afiri ho no mo e de aba osisuzumbone hanu zuzumbone pa ey ya basi si a na yene no atuaso munchaye
8: be ma wodwunso ne mupae ebikam eyawo ene moja edi akira ana wote mpampan ewo wodwunso ne chi ensansa gu be ma no edura ebeboa ene amuzupi oba oba mu wote mpampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa ene amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ne herbal shops nyinaamu
9: Dad, na mwadi gati na se, mwono mdiye.
10: Minuya, dada nwa.
9: Anu diye mwuncha mwokra, and suffer from crab atao.
10: Jack, boye nchile mu.
9: Anku na mbren suya company limited. And adin suffer from crab atao. Ye freno, diya kubites. Oh yes. And say, emu daoye, ye du numra, eni ahay, enaye. Na anuwa, etse de din. Hangover bienim. E yema oba, obune nsa, emeye. Bema onti mi mkosienim. Bema onti mi nidi. Ane diya na posu yane ya. And say, Wunuma, no hangover at the phone say ya. And ya ma kwada wenye ni fear do watre. Oba wa fefro. And in the oman in banu for. Sa wupe dia kubitesa. Ubenye biato. Drinking sports in the bad bia. And now pedu dua tua. Shisha ankuna embrace your company limited. Ye chida kwan. Oh, kumasiya inside. And asa winye ni komo. 0597-578800. And a 0244-606495. And gratuai. FDF what you have to say, yeah.

0: Yabodia, Anasia Tua, Achifari Naya, Nankoda, Anasa, Honamani Yadia Nankwa, Uba, a Suanumatia with the Sras Waneko, and I would have another. Oh, you are about Tankasia, Hurunyan Kania Kunaformo, and Tutanua, Ebabuaboa.
1: Me and Dijana Maboka, and then you have the other romance, the Quat China in Dubai. Mawaria Swash,
0: yes, here, dear Dancia, dear Bachi, Abunasa, my Ukwa, when Sandy Fasuba, when Sabo comes to an offer, and Homatrufo.
2: 0243-1345-35 and 0557-667-510.
3: Bibi Bites, who ya pabini ankasa?
4: Yo, yada mwase, yekwaya ya samba, sabi diye. Yami ya miya bawayi, ana atinasi, wasi suzumbwa ni etanudo. PFD ni hona fe yon, sasere maya midi yeyayi. Nafi, mifo unku jina pilato enim, ni imbu watayi. Udibi ma, musung, udifuwa, edu ubi jina mbre enim. Afi Edwashe eye mkofunensa eno majo
5: eje
4: ye frose yin
5: me pacho me din zineto
4: zineto
5: me pacho
4: zineto den
5: zineto musa
4: musa
5: me pacho
4: ye die ni
5: ye musi ni
4: musi
5: pacho
4: tu fur Burkina Faso na be dewa
5: I didn't say as I say, Hamisana, defeat one on by.
4: It's you free, Mosina by a Burkina and a bag, a bagana.
5: Patron.
4: Burkina not ever.
5: Patronamity, Groby Utra, Ghana border. So called Burkina Quanus. On a crono.
4: Okay. Yate. Okay, I wanna cry, okay. Now, what am I saying?
5: But you 45 years.
4: 45 years?
5: But
4: any of your true here? Tell when ye? Zinato. Anasa, says, sir.
5: Zinato.
4: Zinato. Zinato, and Zinito.
5: Zinato.
4: Zinato.
5: Mm.
4: Zinito. Okay. Zinito. A dear, how? How, dear, ba? Yes, I
5: told
4: me. Yes, Rewa, how?
5: Patumiale.
4: Dia tama siri ebeba na nuade no beba. But me bisa se de na do be na ho siri a. Me bisa se ada zinito bibia e pepe. Hmm? Bibia e
5: pepe pa san kamima.
4: Enye pepe pempa. E de na kan wo eye wo otu firi. Ukurum Burkina e ba Ghana.
5: Yare ne ha mi san nti ne mi firi ho no bai.
4: Infese ni.
5: I don't know, bear 10 years.
4: Two free Burkina Bagan and Fizini.
5: Me feel hobby, Namikano, 10 years.
4: Now do Bagana now,
5: his uncle
4: Ubaco, Ocosa, no Abasa. Now Bagana now to bedding. Ubasa, how are
5: you? Sir, didn't have me, sir, no me tea, a one no my huntonico, and if it was a me baha by her sabia, many and pay will be a quack.
4: Not a Burkina woman by woman by. By both when
5: you are pan of Renyami.
4: Na na of do free nyame de no mompa e ntuba ha no ah odoje papa nkrem na wo ye no uba ha no kwa asore no ho ato
5: gabi
4: onto ntibokina yini asore bia ho
5: mu asore bia
4: na nda unyini
5: onjo papa na nkasa mikasa mika firi ayi misa eno ne mama mi gaya wale eno me mama mi fa me de mi ko onu no ho no.
4: Ewo hi.
5: Ewo enu nu wo ai paga.
4: Uma me die ni.
5: Me ma me egrusi ni.
4: Ono so ohifa. Ono tikrube no ohi ohifa na note.
5: Owa paga.
4: Paga enu wo hi. Burkina wa.
5: Paga aya Ghana.
4: Paga. A Ghana paga ya.
5: Mm.
4: Ntu ma me Ghana ni.
5: Me bacha.
4: Ana papa ya Burkina ni.
5: Me bacha.
4: Hey, your friends Burkina Faso.
5: Me bacha.
4: Into the mouth, cast over Bagana.
5: Mikula men, you and Papa and Chain.
4: No, my men, Chain, we begin with Ghana. To no tree mudahui. Okay, Yamrem, a dear and a how?
5: Me, Alan, I didn't say spirit. I said, I didn't know a home.
4: Spirit, how?
5: Only say a home, you know, yes, sir.
4: A dear and a spirit.
5: The entire Miss Adino, a home woman. Adino mi hu se adine nana me hu bet me family hun ena muntum no so eba me so me family hun na me say yes
4: muntum ta chew
5: mfa twan
4: e sha se na se ni busum se ni fiesie ni
5: muntum ni sta se kora na me 12 years
4: 12 years
5: mfa twan
4: oda obi no oda
5: asase ndi esa na ye be durum re bi na me no obi obi me ni be obi anda eta muntum ni cheme
4: tu uware ye no no anya fiesie
5: wale ye no mintimi enhu die
4: tu ware ntem
5: ma wale ntem sa
4: oba penye nya sei
5: me menye be mi wale be menye be 30 years na bibisa
4: o ware ye o ware no anya fie anya 30 years sa na ware
5: na be sa
4: nti onkura brim nya na spirit bi ba no beda
5: ni pa twa
4: no afa be mada
5: ni pa twa da bi
4: no o spirit ni wi mu a said o pebi a on dia we why nya ha obi a me kan say se be ya e mu beda wa ma wo e bra na spirit ni ne oda no oda na obi ni wa beda no o ha obi na nya ye wo wo wasi
5: masini die sa bre ni die manya o ha obi a bet face na sana white bi na na yam
4: na ani be ma bia so na na ani be ma bia na e no hokekao ye din ko mo bi ti wura ba ebi
5: pa twa na e ho ne keka mi
4: so na be ma bia no na e
5: pa twa da bi
4: nkura bre mu na de ba ni nyina ma mi mi se o kan okre mfansie se si a otu wi o hwe o ho a se be
5: nti mi wale
4: what me ba what u ba mu o problem because me di fi baby I said that me di fi baby abi baby wasi o problem why not we can agree
5: anu na me pesa me kan
4: yes or no nya fi na be chichi
5: okay mai no kure
4: o how wasi u kura ka chiro pe
5: dabi me mi an ka sane mi hu ina me ka chiren
4: na yo dey den na yo want to
5: go na me firha me wale be ma na ye firha ko ye kuro mu ye ko duro na me hu se me nan na me se wo wo kai no bibia firi me nan no mut se nsan afa me to ko na wure me mu
4: afa utrum
5: a wure me mu ana me
4: ka na wo ye dey
5: na wo ye dey nsan na me ye ma junu se me di aduro bi
4: o koto
5: me di aduro bi be sra nsan no adini ye ntentententem bi e wure me mu
4: ne wura o to kwai
5: pa me to kwai wura mi
4: se de etua wo
5: nti enu no ama me ye fun yari chese me ya me ho hwe nyi satan e firi hako ako ye kuru mo no ti me sha de ni si de esiko na san jwa ne ba ha se enu na ma be ma ne nkola ne ka ho no
4: nti wa se ho no de na ye ye
5: san san e wure mi mu
4: te ma wase ne de
5: de ne bai mi ko doctor bin chai nte doctor no hwe wan yam ai lab wan ye bibia
4: o hwe na no mu se
5: no o hwe o se wi no ka cham sa de na yam mu
4: o se o hum mu wa wase
5: no sa yam mu na de na yam sa na yam mu na ye private hospital bi na o ma me dru
4: ya o filisa e mu bi nso ne nam wase ana
5: me se mu an na miti miti masu wenyina mu woni sisim ana menan ni nyina nan na medisi fom nyina ya mu a chese bebi ya mu woni ni nam
4: ti mu aje obaduim
5: ana
4: ada so tiase
5: chese omu timi
4: e mu na obaduim na ada so tiase didi
5: me ka kura doctors furokoro omu njindi e nyame
4: otwa bra
5: na mintwa bra ababet ntimi mmase nie e wo se ba no enam saa de no kura point ntimi mmase ntimi mabio
4: mabio into your experience se emwo bi ni nam wudie mu no fie be se ni e bra be na ati bi be wura otrum no
5: anu ye
4: no no we said odi tua wa na say ye o say
5: ayan
4: ti said
5: the sun
4: egu he
5: nsan gu
4: wo nan ho
5: side back
4: wo to kwan no
5: aha
4: aha ntwi yesa wo kutu de dry
5: yim ye duro abesra me se ana we ye de be nsan na first na me wo hana anansi agu me ho na me ana me se ah ntwi we nte anansi na asan be gu me ho no mota ana de me di anansi duro be ye ye den
4: abesra
5: ana de ni ye ntentem te se de enante no be gro me to kwan me dia de ne
4: wo anka ji wo antim so to kwa dia bi sha wa be yo ya beti am age yi anya wo ya
5: se anya easy nya me nko ne so me mu be duru mpampan so etisi anya easy
4: tu ni be man ti nyina na da so ho na sa na ye wo
5: be sa din ni ye sa na me difiri be man nche
4: tu uni be me shema eye wo ya
5: sisi kurempo mbe ma ajunu kure ni miti
4: tama wani ukunutia huwa sana wana meke mhm enya uya na watide
5: mhm
4: wani bema shemu wa watide se yesi bema so wa yi bibiri inti wini watide se nedie adia mikunu yewi menya eniji biwum menya bejiwum wa mam mihuwe sanemi
5: first nidi ayemisa bedru mre binu meni bema siya menti debiu
4: nya ude
5: Mhm.
4: Nwa so da ohwe nanim. Nwa so da ohwe nanim. Eh, ni okunu wa bre o. Na da ohwe buchi ano. Ana banchi. Nwa jeja ho. Me ka we nyina abisi se. Minnim se sunsun boni timi ye nyuma. Nkora brem unhu be mada. Na spirit ne woda ene woda ene woda ebe wie akire no bo se ne wato yade de agu ni padua nim oto yade ne odia se oni padua no tibi kra bu ke bi kra ka wari mo ni je nka obenye bipa but ye se ta de ne dia ukra no wani nji se oni be ma ne kwa kwetena hmm ni aba na mehwe udi na ayem se ese wo yare se yare kakra nso ho eh onyare
5: same same yare
4: wadwun bibia anhaw
5: aya sa tumi na waye misano
4: oyo de wadwun mun kan kan kro
5: mm okay
4: ah
5: mi modam
4: ah obi asa bet den
5: kan ni bi enu ho no ma obeka so media ma bodam Mm-hmm. Oka bakasa wo moda.
4: Mm-hmm.
5: Be me dia ne dia mani da ho. Aye sunsun ho spirit bi na ham. Mani da ho.
4: Wo so da ya dia na hu.
5: Mhm. Gasa me kame da ya suma. Da no ma bi wo no ma mpesa me kan wa.
4: Da bi o, e de ntira me no di nkoma ma ko pre da ya ba betum. Ana pesa mi amenka. Mi amenka.
5: Pesa no me sun da ya.
4: Ah.
5: Mi wa mi papa bi wo hono mesun da yana
4: kasa den gu afidie nim
5: na obe bo mi tu tore bi no de sikan tore bi no tu abo ba bo mi sa ene woni hono mbi mi so still mesun da yana mi hunu wa da yana o so obe famia ko
4: mhm
5: me hu nipa o mawu amma me busiam mitimi da hono bia be frame bomedi me be fa wako na matimeni
4: twaso yeti
5: disese adini yam sano ese adia xisi ha me kro be 5 years ni men da dan mu da
4: tu dai
5: da bontun
4: uni dai
5: ese o mutsa yesa na mapampanya ba me
4: bon
5: ke fie bi na me kwa ko atna kurampo na
4: na ujare
5: omo muti
4: eya ujare
5: mi jale ajare pa de mi jale
4: no mo so wa mo ne ka sa wo bon
5: mi ko tne fie bi mo sa mi ma ntu en fri fie wa omo muti fie ho no bi tu ako
4: adai
5: ne ja mi ho
4: omo so wo bon
5: ko mi ye kristo ni pa nzo sa de na se mi kristo so
4: adai ntile se o kristo so
5: mi wura sore dem kura fez asase no mi de ani gie be wura sore dem bedio mbe ya mino ne pie fra to demo ne medi ni sio ene ko fi
4: because o mso ho bon
5: o bi antena menche ana me kofere ya camp kura sa me ko bompa ya dan na me dem no bi anda ho
4: adan
5: impose de ni pesi ya me kura no
4: na bia e bia ho mpa ho asisi
5: anya sa bia me mpa me ho asisi o
4: se na busa busa o se wa de no se na aye how be na wo ho
5: na me sa mo na
4: ntisi no wa se ho no na mu agu ho no ma wo ho sa abo bi ayi ya beto da
5: omo ni na mu timi yuyu me ti se ntatie no
4: na mu shim na mu kekam
5: timi keka ha
4: se na ba se mu ye ohene ho basa na ofidi se nka u betiti ana
5: ayuyu me be min timi ni aho din timi timi nyere no se me to ho na yuyu me yuyu me sa ejaya na ma sole amiko
4: onse ma nyema bebere na enipa da sane kura no bo ho a ompa adware

0: Yɛ kwa yɛ saba mene yɛ papa Bishop Moses Awankwa Adodora frɛ ne sɛ Angola ana yɛtwetwe nkɔmmɔ yi yɛnnua bɛɛ yi bɛyiemu nsɛm yi a yɛka yɛ nsɛm pii o na yɛwɔ off na papa no ɛyɛkekaka nsɛm bi kyerɛ me na ɛm sɛ yɛnnua baa no ɔmpɛ sɛ wobɛda nsɛm bebree adi de akyerɛ no waha se na odifo na wo keke kan sensem bi ansana na ye wo sensem bi ampese mbusa wo
1: sa
0: beyi ebe obi so wo hu
1: oh obi e ne wa beyi e ba ne so wo hu
0: ntia de na we di di wo no wo hu
1: o sa wo ni dia na dia me ni hu no se wo ina jun se onko joku no ompe
0: e kra na mpe
1: sa ndi we mpe no a bit to my attention answer all phone
0: mhm
1: a twin home jan no the one pedia as he blue for kwabi so near tete wo the one bit to my tete no am na dubre bia ono abaka se anam kura me bre sa dey ma me no madru no no madru wo ye ya na twin ho
0: mhm
1: oko sanity dis o kram wo kana na pedia o mo frɛ wa na odi akyire na no mo na be yesu so enye wa se ba se obi e be ifo obi se obi e kum ne ba nyo na ona kum ba no
0: be ifo nyo ona ne kun ba
1: da bi da bi da bi da bi da bi wet ma twese ka no wa wo ba na okunu
0: ona antumi da
1: ona antumi e yeku enti eku no e na ni ajon enti wo na re be brem se me ba no ma ne nye bonini na me ma ka se me ba no ma o a me no ju oku no wo be ka se me ba no ma ne nye bonini
0: Emanengo
1: tu na bede sa boni ne beto me ba no so.
0: Mhm.
1: Na wo soso, na wo so aka chen se me ba no so, e bia mba se ni sem sika nyina na ze bese me kunu. Nti kunu.
0: Se me ba no.
1: Mo se me ba na me ma se wo ba no.
0: Na me tuma kunu.
1: Na so ku me ba no.
0: Nti
1: na so de yade beto me ba no so. Nti yade e chen no pa na ma me no e na ma me wo be de fa no fa ba bia.
0: Mhm.
1: Oboa. Ono na ma kwa woni mi nyina. Ono ana makwai
0: ti ade che wonim bi
1: ti ade che wonim bi bia ye mo beto anka beta na dwono so no nani je
0: mmm
1: ko sie sie mu a nani je
0: tebe ni maame bi ono aso ne bansa ne na mo pe oji ama no
1: me ho bi si
0: ono ana ye na
1: ho bi si koko ho koko ho nti koko no mu no na ose ne bra no akoye dey akwa wa ro ba nti odi koko me ma no ti benfu ba no nini aba no e de homa me bayi na mu se o bayi mu se o de homa aso ne nia na mene e na o de ne ba na o de ne ba mse ei maami o ba beto ma nti o ba na na o be transi sei to transi nye sei pe no e na mu se maami na aba ntia o die ba ne no o se nini aba ma na mse e de na o yare o se sof minimo na mse dabi winim de ntia o yare o se sof mpaje minim na mse o ke winim de a je baburi na fatu ni na pampem
0: na bom
1: kwa bom pa ma no na ka kire se di ni pa kwa wode yade eye mi nie no onyankopom ma ne modam o se pa pa so di mi ntimi mi se mi ntimi e won ntimi se ni se won pese won ni na me sane yade mi de mi jatu mi ye aso de a mi te pa e du ho se mi hwe ni nie no a ma hunu biem okọ o je ni nie no
0: o ja ne ko
1: okọ kra ne tuti ya na ni kiri kiri kiri kiri kiri kiri mina ma ni nye sika ni kutina ke mbae ni kue sunyai
0: oh ya se no iti abayi yeno omu timi efa kwenbi su itori ya rea ya red meni pa
1: ya diye bebre ya diye bebre na sunsunfi abayi yeti mitori meni pa ya diye bebre echire edam Jesse, bebre, ahunchere,
0: umuya juma pansu sikasa,
1: bebre, na yadi yangu ahunchere, Jesse, aya metoda ya ahunfi namswa, sasa si etisi, uko according to spiritual no, naso kwenye Luke chapter 4, asasi etisi bonsamdiyo, niangu pona boy,
0: mtu adiabano,
1: mtu adiasha bonsamsa, ndi asasi wenye wao beka sebi ya seni seno bonsamdi dizo,
0: yasi sidi fono.
1: Only this one. It is fine. I have been here. I have spirit. I am not Kenya born. So last week I had a friend bring. so nka nya boni o ne mumu nipa na nyi na wodu stage bi no na sa ahohun fi ne ba
0: na
1: betre ne mu e kwa be na obefa so betre ne mu enuru se otoka aso pa so foswa na otoka ne se wani bre ade moment ni bre be mu oni be bre ade se kim no nya spirit no nya beyi no nya hom so what you say moment oni be bre eh ade wodi mi nya kampe ade wodi se sad ndi bia wo vin ho a bre wo nyu so be ye sad no ne se wo vin ho a ka hu se na honhom bi ba be kan honhom a na ko pon dia ma wo no
0: e be bua no wo nya ne ntem
1: wo nya ne ntem so what you say ndi sa ne tie ndi ya sa si wesu de enya sem kwetwo wo
0: na wo ka bi bi se abaifo mo kwan bebre a wo mo fa so a wo mo tu wo mo tu a odum de wo ye a bi a wa wo da ne nchan ne kunu ne ba no ne da wo te na damfo wo mo ye bibia ansa na wako
1: o sa wo da ne nchan wo da sa me abaifo bi a no ne da na mo da ne nchan a wo da ne nchan a obo ochi obo kono na obo ochi na wo deda wo
0: tu sorry
1: dabere oba da
0: na basa ono no body ni nso e
1: the body ni da ho mo nso da ho
0: mm
1: the body ni anko ba bia wo body ni da won chese ono de ya e but wo kwa no no break you
0: to be da
1: ono wa da ko me so baba ko ye di obi bia no ansa na ba ansa ba bi shim
0: na na o ka bi
1: se ni panu
0: o so bu ho a obi obu okra ne bayie ne se ba no so no mpa the senior bed on pay street ni ti me e bakro bo bu okra se bi obetima ayim from akra wo bedwuma bra wo hunu na street na na ye ne sa
1: abaya idea wo kan ho ase we ono onum se bayi o ono onum se yade but according to spiritual na out yes see ameme hwe no no ni hun no e ye bayi na omo dia ma no but bayi no no ene no ono no honhom ati ni mu no em fa enti se emfa dia e wo se e bo dam abodam fo bebrebe nam ka jetia beyi na abom dam o abodam fo nam ka jetia bebre e ye beyi na abom dam
0: ye de man ompe
1: ye de man ompe ompa e be haw
0: timi yo krakrak
1: sa timi bo dam itim ma otwere
0: na wo
1: di bitim ma otwere
0: sa wo si obi nso wa obokob okoba yi mu a bra wo tuko no the body no bu okro baba basa da bi ojo nso
1: eh it is a
0: what you say
1: yes eh o ye bayi fun ti bayi na ye na e bia spirit ni ba be fa na be fa na ko honhom na di ko honhom so de kwata ze se de wuni pa na mo na wiya wo nante sanate e ti bia nante ni mu na no ano ano bia obaso da ni mu no na sa wo ju nso e wo da ni mu oh ndi oju so da ni mu na no honhom ne sa mna me sho mu na ya omra na junso onpaso
0: obara junso
1: obara junso
0: nsunu pa me panyini wo
1: asu panyini me misi ma sebi yade asebi yade na chi wade aka na kana kana kana e buru be
0: junso
1: wa ni wa dan kunjire wa wu yu agu mienu ubu wa wu mienu ubu wa so wa miensa nsunu junso kete so
0: eh bu a beyi no o ene wo kwa na sebi a wo mpe ene egu na nimu asesa
1: wo pe wo pe otuko ani mi ti se de we unanti si ya yo anajo no
0: de ye no honamu no
1: ye ye honamu no na ba honmu enti ne ba bia wo sunda ye na se ye nam sunda na manya accident ya brother check ni ye wa hia e be si because anajo no wo si accident no enti ah ye be pia wiya enam sunda na obi agbum tio etio na wa bo no ka hu se wa bo tio na anajo hwe hu se e beti me pia wiya na wiya na ya na bi ka sa ye ye yi mpane ye wo me ho mpane ye de wo koko yi wo for heba mpane ya be shi shi botom hunna mu na obi na no fi ye na wo yi pane fi na pane ba wo koko pura ka sa kura wo nem kura ya sa koto na pane be se di ni shi oni pedium
0: na jo de na ye ye wo no
1: na jo da ye etio na ye to wo da ye mu no enye tio ni na obo hu no de be obo hu no oni pedium mu se anansi ene begu etie na yato anaje no na mto msuwa da obi agbom tie wutrim ti boso da ese anansi na egu utrim na msuwa da no obi abotuo me mutio me fe to be so da se anansi na egu onfe na anansi na wan ko kan chiro bi na wan hope nyame ni pa bi ah hwa nu so anansi anansi na nya nyina so eh we di anansi le ku no eh anansi so se tim kum na ku but wo so anansi na mo mi abotu osunsun
0: mm
1: sanete
0: hey dunia bae die
1: etu die woni woni die ne yani die ene no ene ne kra ne nye ene onso so beso be jon hey why no send me bompa ye bompa ye we nya mpa ba asem ne mpa ba na obo no disa onya na chiwa de ka no ade bia so na chiwa de hwe obi ya oda na jo a junso yi opa ni pa kro pa me ne be bet kuta be ye no junso kro mpa me wa adru kitikitikit es ko mo kra wo oh eye komo kra me de koto koto pa na ye sa de no koto aye koto aye wi me de ma se si am de fresh edura me kana de sa uji so biye masere me uji so biye
0: o dana jubia no a jesus wa ware
1: me spirit ni ye koto ene dan ye mu be ye bi ya da ye funu mu we de o se wi no ehun ntwon kona na e twi mu ja